0: Sénégal mang len di nuyu bu baax di len ziaré di len jox sen waccu way di bégué toute la population sénégalaise partout dans le monde ñi nga xamné ñi ngi suivre sur la RTS radio rawatina radio sénégal international la radio majeure ñeuk juddu ñeuk baax ni wul kenn bonal mang len di bégué bu baax xam ngeen ni ndaysan mardi bu jot bu waxtu wi joté ma bëggal len ci lamb saytu jurgi mang koy bégué bu baax amadou cham merci beaucoup diko jajeful baax serigne noël job mo ne ci technique bi mang koy bégué bu baax sa sonné fi ci radio sénégal di jajeful baax le directeur général de la RTS monsieur pap alenia ñu koy jaar bu baax diko bégué mok ay collaborateurum yépp waye nak di ci sépp kenn mo le directeur de la radio françois xavier tiaw diko ñaanal guddu fan wërgu yaram mok ay collaborateurum yépp ndax ñom bu no amé jam rek ñun ñom jam ñu ngi koy bégué bu baaxa baax ay ca tay nak mo am gën gu mak go xamni ndaysan mom dama koy bay après mu présenté wu ba paré ñu dogoy soobu ci waxtaan wi waye bala ma ñew ci yow ma ngi ñew sama côté gauche kandé ma ngi lay nuyu
1: mbey mbassu ma ngi lay délo di lay ziar di dox sa waccu way du nuyu ki nga invité tay diko ñaanal jamm di ñaanal RTS ak képp ku fi liggéey xéewul ak tay sir
0: mahfous diouf la tuddu
1: mahfous diouf ki sama kal la man kandé communauté du tuklor la ki mag bobu tay du yomb
0: ndaysan
1: yalla ñu yalla defal jamm defal ko mbolum julit ak ñepp ñu ñu déglu ci barké yénent bi
0: di ngeen ay ca mi ngi nonu koku moy kandé mang koy béggé bu baax ay ca mais mahfous
2: way
0: ma ngi lay nuyu
2: ma ngi len di fay ma ngi nuyu ku nekk turum ak santam du nuyu wa ñaaxar bima joggé ma ngi dëkk ñaaxar ñaaxar ma ngi nuyu monsieur le maire di nuyu képp ko xamantene rek ñaaxar ngay arrondissement ñaaxar ngay yéwo ma ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax rawatina nak may nuyu wa séré refum association bi nga xamantene tay ñoma doolel bima mëna tok fi tay RTS chaîne nationale bay nara uyu bi nara bok ak yeen waxtaan bi ma ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp képp kuy acteur de la lutte simple aussi ma ngi lay nuyu
0: yaa ngi nuyu bu baax
2: président Bira ba ci man mi
0: déjà ba ci yow mi ay ca mi ngi neen kooku mooy Mahfous Diouf ma ngi koy bégué bu baax a baax a baax ay ca da ngeen ko présenté wu na waaye nag balaa ñuy sóobu ci waxtoon wi dañuy déglu sunu bàyyi Aladji Ndiogotine ba pare dellu si waat
3: dëng jiñ maam gi sung ci mul suwe nga la ñaar mañ fa nga ci ñuxu ba ma sung ci gurgureen gi dul fa nga ci pay pay ci man dal nga ci ñom ba mudu bang ci walu amadu bass nga ci walu mudu mum ji nga ci sati bi nga ci ñu kana juma law be nga ci muñ bay ma dem bangam ben tema joy balla du ndi ci ba dam juma ji mi ngi reere mbalam son xabaani nguni ngi di xawon bi man de la ñaan jaay mank sama mama nga daano lambay tema joy du sakk jili mi ñumar ñom ba ra sa mam jora fay sa mam bu ko dem sa xoy sa mam tema joy du nu jugu may tambe di ñumar son sang ay gi ndende ak ma faal ndende ak teñ ndende ak damel ndende ak bi ma ndende ku yam naan jigu ma nga dajal dama ne dama ne non na fi xam ngeen ko sama serigne cheikh awa ball ku may ñuul maam diala war xam booj waye nak mudu mahfous dooma ma ñaanal mudu mahfous soxna may mbacke yaayam soxna may mbacke maam borom tuubay bayam mudu mahfous delu ne nay mbacke bay mbacke maam mbacke ni jaay mbacke abdullah mbacke ni jaayam xolal ali fall mara bakama gibel li ndaw yefe nek ak gibel yo mag yefe nek yaay seen nit sujitu ñu top ci yow dimbalañ fang sa mama xaren damel giru mo xoya tak ci kom ci gi ñewul fi fay ko ñene jobok la jobok la jara mo ñu ci mañal kumba goru kuti baye wo ganjay bilay suma magatiya bin bin rek bilay suma magatiya ba yegg ci lool mam gor gi ndjay baye lam ñu melni ci nun du tut am ci kawer saf xaram bari baye na sa yow xe ñepp contant li dafa jafé matidi ma xam wam dañu saw may borom ala ngari yepp ñu may jiir yaare ndare ko jiin gasso amma ci do jambay maya jambay fet ba jambay xam nga luma ma ay fal
4: fal ci sama sun dir nga xamna ba jangé tuddi la ali fal ba jangé tuddi la dina ba wul la ci tuddu ko liya
0: ndaysan ayte mi ngi den wonek nak aladji njugotin mais kandé tay bo deglo aladji njugotin num lay def djegal micro bi
1: wa nga doudou yow dang may laaj lo xamné sa ngui laaj sa waram lay daw ndax té pa bi wax limako sétan na biir yakana ñaaron la ko gis estat ipi ba mar fi
0: waaw
1: pa bi su musa na ñew lamb dañ ko dan waccé pour mu ñew bakku ndax amateur yi contane ndax limi wax da koy répéter té limi wax da fay jaar yoon
0: ndaysan
1: té meul won mo xamné tamit ko meul lo bari la parce que mom dafa bokone ci nga xamantene génération
0: waw
1: ñu ci amone ñu ci bokone bay ñu ci bokk open bay ci la bokone ku ci melni mom melni mam gor gui ndjay gi catégorie gogu ñoo done bakka yi nga xamantene sa yu musana wacc ci digu estade bi di bakku lamb ji mbeur yi bari sa dañ leen di arrêté ñu bakku ñom ba paré
0: nga ni mom
1: ndax dañ jaan deugal ñi amateur
0: ndaysan
1: parce que amateur bobu dafa am ño xamantene bu ñewé ci lamb bak dafa bokone ci li leen di indi ci lamb ndax te lamb dafa bokone ci lo xamantene ku ko daan def da ngay mëna tag sa bop tag say combat lim ñi ngay daan té loolu bëruul ci xalé yi ko mëne légui
0: amateur yu ñëk ye dañ daan dégglu ñi
1: non bu
0: baax dañ ñëw pour ñi bu ñu bakko rek am ño xamni bakko mëna fa indi
1: wa am la xoo
0: ñu bakko ba paré ñu ñibi
1: ñibi yudu dafa am ño xamanteni buñu musana ñëw ci lamb sa tak fi kër ak juroom ñaar ñëw jigu ci bi estade bi nga gis den dég yow da ngay naan tay sa lamb neex na même bu combat bi ñi bëré neexul ñooñu nañ def lutax nga gëna am contentement ci lamb parce que dimanche dañ jotna mag ñi dañ def délégation ñëw sétan ci lamb té délégation bu ñëw lamb ji dañ dan tok correctement kèn du wax sa morom naka sulul non té bu nexé dañuy wax neex la bu naxaré dañ wax la bakki neex
0: lolu dafa lèr
1: waaw
0: lolu am na solo
1: lamb lolu la dañ démé
0: té bu ñëk ban heure la lamb dañ commencé
1: 6h
0: 18h
1: 18h lamb ji dañ commencé timis dañ fekk ñepp seen kër buñ jëlé timis
0: dañ ko combat do dawul won baré
1: non combat 4h la dañ commencé 4h la dañ commencé combat dañ am ay 4 combat yo xamné combat éliminaire lay doon 4 combat ay combat jeune ay ousaso yu ci lañ jaar ay boy ay tafageyi bu fas ci lañ jaar ay babo yi amna ci sen rek yo xamné ci lañ jaar ay ñom jaka joy bi ci lañ jaar ay ñom zallo yi ci lañ jaar développer ba ag ci grand combat te ku ci beure am nga génération bo xamné dugg ci biir def ci lutax ñu ne ki warna mëna doon beure grand combat
0: deug la
1: zallo bi buru bay kay re fi lamb loon jo xamné lu ne liñu wax zallo moko dan mark zallo dafa amone étalon bo xamné la won wax ku mu tey amna num lay ceinturer do taxaw
0: mom sallo
1: motax legui suma gisse dama xamni luñ la tax ci aduna rek moy deug aduna du dara dudu ku yabu boy japp li nga xamanteni moy deug
0: kon dal demb ak tay bokul
1: du ben
0: jukkay du ben
1: du ben du ben ci jukkay du beure du ben ci beure gi du beure ci ngemb yi du beure ci defaru bi mbeur yi dañ dan am comportement bo xamanteni buñ ko inde ci lamb ku ci melni xol dam suger dam suger da la ñew ñaan ko dam suger dam suger luñ tax dam suger lu mu beure bu daane diñ ko fe mu jënd koy nak bu ba daane lu beure ko mu jënd koy nak dam suger beure na fek mustapha gi ñent yoon mu ko daan ko ñaar ñet yoon mu daan ko ben yoon lool ndam la ko def parce que jamono yo dafa don lamb jo xamanteni ku ci daan ku melni mustapha gay da ngay nan def na lo xamanteni jalore la
0: ay ca bayima ñew nga xamni defal nga len lu melni jalore la bañu duggal aladji mam gor gui ndjay del soit lool am na solo
1: no solo
4: ama dajal ndama legi sawi bu jax ndiko dal la sama yaay non na ma sama bay non na ma mam gor gui bo japp te ma

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô?
1: Salam alaikum, Ali.
0: Ablaye.
1: Diop bay nen def.
0: Nagam way.
1: Sante Yalla bax, ma ngi ni wax di la ziar.
0: Jaaju Ablaye.
1: De ni Cheikh Fall mom ak Aladji Mbaye mom genn legi. Ak mbollem ñi jofa deglu.
0: Waaw.
1: Ana rek ni ko waxe nonu la. Premier ministre ñi koy xaar. Diko dalal jam. Di ñaan Yalla rek. Discoursu suba bi yalla def ci ndox mu sedd ta mu xamni sénégalais ñi ngi koy xaar teet mu xamni mu baye xel ni rew mi metina rew mi metina lool ma ngi ni sa sunu xulo walé bobu genn légui ablaye wala mu ma dik di ma sanni xel
0: ablaye lan la wax ci suba amna lu mu wax de ci amna lu ma xam amna lu mu wax de tay ci suba xam ban bes neena ko ablaye diop neena man ak ablaye diop neena ñu tegg la ci wet gi rek yow bayila ci wet gi rek
1: nañ ko tegg ci wet gi rek bañ ko wax sama comme comme nañ ko tegg ci wet parce que mom bindu comprendre nako yo la nako jappelé wa bindu comprendre nako bindu neena ma ablaye xam na ko de
0: neena
1: nañ ko tegg non rek
0: neena legui daf ma ragalé xel quoi
1: wa
0: la ko gëtt ko do ma ragal
1: neena aline boko seeno ci bi bor mu jaati bi
0: bor bari pax
1: dama bari pax
0: jey ablaye
1: ba nga di ko ziar di ko nuyu
0: jerejeuf mu ngi deg
1: amin
0: la yaram mu ngi lay deg
1: cheikh fall ak bay ablaye mbou omar jay mbolam ko ñi deewul rek
0: laaj
1: mu ciam ñom ñep rek
0: jerejeuf
1: laaj ay bolo
0: wa
1: defé ni ko waxe rek wax non la premier ministre ñi ngi koy xaar diko mu ñew mu dal ak diko ñaan mu dal ak jam
0: waaw amin
1: tax bon ci askar bi waaw li nga xani ci yalla dogal nañu ni yonne nañ ko ci rew mi lepp luñ ci mëna def pour que dundu bi wañiko
0: suñ
1: tollu fi may wax ak yow ni legi ma ngi jaar ni legi ci ñi wax mbacc ci la jënd ceeb ak dawli legi ni waaw legi ma ngi ni wacce gumako
0: cher dundu ko dal
1: waaw kon pour que dal nako na ci wax wax ci fañ mi wax ci njang mi ndax fiñ toll ni alune dama yalla bal febar kep ku ko def boy ru xaliss
0: waaw
1: mom doyna war
0: waaw
1: kon na ci wax ta wañi dundu bi fexé wañi transport bi fexé gasoil bi wañ
0: waaw
1: ñu koy xé ñu dal fofu lañ koy xaar
0: waaw bien sûr
1: ndax digënté bi mu togué ak bi gasoil yo ko dal soriwul
0: waaw soriwul deug la
1: kon ñu lay nuyu bu baax diko ñaanal yalla diko dalal jam
0: merci ablaye amin
1: waaw jërëjëf
0: amin merci ablaye diop luga lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité.

0: ma tra anni li mai fatti li fare dei sal yalla jamm yag way
1: am wa ko ben yon
0: ñen ñoo taru nga ni.

yatma aïcha ba tay du bako teggi ben yon ñi ngi ci radio bu mag bi la radio majeur ñeuk judd ñeuk bax ni wul kenn bonal ibrahima fall yag na la ko wax ma ngi lay ñaanal guddu fan ak wër gu yaram happy birthday to you lamp aïcha ba tay duma ko teggi ben yon li dañ mako ñaan mané ko ci kep kuy torodo mané ko ci jëlal yaay borom

0: acha mi ngi mo nekkon nak sidi diop salum salum ni nako aduma ko teggi ben yon beggal len rek momo ñor fi ci radio bu mag bi muy la radio majeur
1: duga ya
0: acha mi ngi non mom sidi diop non la taggo ak wa salum mu nekkon nak morso bu nice acha bu mo joge fofu nak ni lay def acha ñu dem acha dina ko ci nek numéro bu baax ba ngi nonu gaay bëggen wote rek jot ma bambali sek

ay ci ñu nekkon nak élage kayta l'enfant chéri de la médina ay ci mbokk ñi ngi fi ci radio bu mag bi la radio majeur ñeek juddu ñeek bax neewul kenn banol wax na len ko yag na len ko wax la bonne info c'est radio sénégal information bu leer nañ billahi wallahi talay boko deglo doto ko dulli man ma wax li information bu leer nañ fi lay xewi ay ci boye won ak yakarna ni dara jottu la santal yalla ko tege sa tank ci souf ngel allah wahidun

0: ay jamba ko mi alo
1: salam alaykum aladi dudu mbay
0: ablay nga def
1: way ma ngi lay nuyu baax la ziaré
0: jere jeuf job ma ngi lay beugé manet
1: ci suu depuis bi yolat paré ba légui dañu mangé courant
0: deug la nonu yaakar na ni ndeysan deug la
1: ligi doga ñew ni légui
0: deug la job deug la
1: courant bi dal fani mom coupure bi mom sonal nañu lool way
0: way mais yalla baxna yalla baxna waw
1: yalla baxna waw yalla baxna yalla lepp soti rek
0: amin amin way
1: waw premier ministre wax na ci demb
0: deug la ndeysan deug la
1: lu mu ci wara wax rek wax nako
0: waw yalla baxna ndeysan
1: ma ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ñaanal ñepp jamm xam nga amuñu won radio bi man kon bu ko defé ma ngi nuyu ñi jëra jaar ñepp rek
0: jëra jëf ablay
1: di nuyu sama jigen bu baax di nuyu aline
0: aline diop
1: neel ma sama jigen
0: jëra jëf yolande ndjay waw dina ko ko wax legi inshallah
1: jëra jëf
0: merci beaucoup abdoulaye diop mang koy bëgge bu baax ay ca gay

0: ay ci mbokk mi allo
1: dom bay
0: wi
1: dom bay ma ngi lay siyaare
0: ay elage ma ngi lay fay bu baax way
1: di la ñaanal jamm diko ñaanal ñepp way
0: jaajeuf jaajeuf mbay jaajeuf
1: yalla may ñi ci wala kenn dok jamm ak sutura ak tawfi
0: amin amin amin way dom nday
1: di bigal bay ablay juma ak ñepp rek kep kuy deglu rek
0: ndaysan
1: waaw fofu baxna de walé bi neexna trop
0: non dafa day war dafa day war
1: waaw sama aawo bi rek la koy jox tay nak mom rek la koy jox
0: kan la
1: sama aawo bi sama soxna si mu ngi ni mom rek la koy jox
0: jeri ngone ma samba
1: waaw ku baaxa ba waaw ba da waaw
0: ay tammi ngi non jaajeuf elage
1: ok Abdou Mbaye la tuddu mom motax may ñaan Abdou Mbaye
0: motax mala motax mané la jeri ngone ma samba wax dala bu yagg de ma déggul
1: rek inshallah baara ba ci karam
0: mané ko ci Abdou Mbaye lay bëgg wax jeri ngone ma samba ma ngi ni tok

0: e tati ujunere miliar khalise fa dum non teska makam ko hunde fakkinde no feewi ko gardido jagorde de haadi dum hanki e yeso subabe be tonto 15e legislature dum non kanko Al Amin Lo o kadi o itti kadi hono de don gede de ganda patude e kala ko faade ko preje lamu dum non holliti kadi ma wallit Senegal nabe e wawde kadi famde e cadele den gonade to bange ngon faguru kadi hono o haldum non ko hanki tonto assemblée nationale ko fati e gedde e ndelam kubbam woni hydrocarbure petrosen sa kanyum non ma darono dole mum panno ngam wonde ko tawi ko gollorgal mantini gal do e ndek leydi Senegal to bangé peje dawrugol gedde e pétrole et gaz tawi en wallondira e kadi e balidi do hakku leydele be ganduda tawi ko teskade e kadi gandade no gardido jagorde o holliti wonde to bangi dimma gumen e odon bangi kadi ma kadi to bangi petrol e gaz e kala ko fati e gartameje gumotore e gollorde de ko fati e gede biyetede passif social kadi e to bangi pamundiral gede rendo kawtal dindin galdi gotobe leydi Senegal ni Confederation Nationale des Travailleurs du Senegal Force du Changement CNTSFC be ngini non lel gol kala ko lamgu hundino kadi ebena padi yewde peje de ganduda tawi gardido jagorde lamungu addi hen o hanki e der peje kopti dindi to bangi dawrugol hanki to assemblée nationale kambe central syndicale non ebe bawna wonde yo teske hem gojaji di enne to bangi sardi to bangi golle woni ko di travail e den kisal rendo kadi toddo nomo ton to assemblée nationale musidbe teddube hedi ankobe halirde ngendi encore e dola Senegal ko dido kabru dabbe dem gal programme tonga non do e RSI Radio Senegal International 92.5 chatal hakun leydele to karalla gal ko mamje messar e wondude Ibrahima Fall chaîne nationale woniton ko mo ganda ko Seyni Diop yesande ko gidmon sel mon El Hadj Omar Barkabal boyta totten kongungul Ablay Ndiaye kanko arate dem gal serer min dokkat mon adi ko waktuji nay tonto chaîne nationale halirde ngendi encore e dol Senegal bandirabe on jaram
1: yoko ndjala bax Omar Barkabal fogoyen way simna non inga rek no yegnit ke indawna yegnit ke koy yon ka fa mama ndie message den foduno machine den fa Seyni Diop etik yegnit ke fa premier ministre anone fia fak déclaration de politique générale tarafi tam pere ke matne dapna rek no programme ke barna ondial foke da barna ondial dal bo saxle wago mu jeuf pam kena ciungel ten fop dal kaga tref ka noné joktogan fak fu anone den defu député ke ten waxana ref na koy premier ministre ayegni tay dal den wene koy e dal ke hotna bondi kitam rek no rapport feena cour des comptes anone koy katasiwne na 2024 kaga itam e ala yaten ten Ahmadou Alaminulo ala itam hananda pimbeti tam ka dawna enquête betu falen tarf itam asaka la anone ambara no sak dal division des investigations criminelles den defe mbarno bi no anone rega dandamele dal gada mboktele dal gada ambi kerefna détournement manam dal angot ka anone fop njegun da bikin ma barane na obek e ken xana xol dandel bo ndike tam rek ale a jigay tam ak itama dossier mayu ka anone ton ka bakkan no événement ke xew xew ke jigina men rek ke xew ina men ngol février 2021 adam février 2024 ka gay tam e kaga arfka no den xana dako de taxinel to ken bo nek ten ministre fe ale dal e a jega den moyu ka ne ro moyu ka arena dako light no ka no ne dal e ken gouvernement akhalu afela nga ro ken po boyten bonde koy no ke anone tref ka hotna itam no khalis ne talaytuna ale koy ro moju tege dal ka ta gok no o jegole fa si wonale dal ro moju ka ta gok no me ka non sax le Senegal so itam o garo fokaten ka vitam ay ola dole anone danaka adawa milliard qarben ciuni qarben fo tadik ka anone adawa no milliard ken itam ref ka anone koy ka yodoxna dol abato abato lol ne talaytuna ken itam no khatale anone afiano fo nefna depute ke tan Ahmadou Alaminou Lo to kaga itam adako hidaten ale dalog moju e tiga koy e arfaref ka anone koy ka adomna yam mu leta ngana xaye o jegole kata gokno to itam tiga e adoma lol no fogole bondi kitam rek no ke hotna na hydrocarbure ke petrosen sa den itam xanam bi koy ke refna anone no ke ano ne tenefu ke hot na rek no ko ano ne xana wago mo jo bat kref na itam e chalel den no ke hot na no to no tig petrol fa a gaz taref ka ano ne ko ga da yon ka taref o partenaire international no ka ano ne xana dam ta den ta na pa no ka hot na bondi itam no chalel den rek ndax ta wago mo jo den itam e mo jo mbago njek to ha pa mbago mo jo njek dole mbago mo jo mi kref na itam chalel den tenof premier ministre yek ni tay dal ak mo jo mbugam bug dal ndet bo no ka ano ne xane bakatu njega ko inu chaku to ka ano ne koy ka xot na rek na petrol fe fo gaz fe fo itam ke xot na itam no nener ke kam lang ano ne inu njego dun no ke xot na bondi ke tam rek koy no ke bakan na no winwe fo itam rek o ñowale mal ne ano ne terefu syndicat français NTSFC den koy o ya domato ha dal ke ano ne terefu chaku ke ano ne mat ne katare gor un fo wi ne to dal wax deug jegate mayu ka ne koy kata fierna e kene arif ka ne di tangan xaye da ko xeda tena pa fo itam rek pere ke ano ne xaref na premier ministre da pan eta fi a declaration de politique générale centrale fe koy ten fo om dal ale kene arif arif ka ne koy ka ya tuna o jom andal mo jabat ne koy xotna itam no chalel ke fo itam ke xotna nako de sécurité sociale fe kene pa def ka ano ne o di tangan xaye e ag ay dal jegate chaku ka ano ne koy ka yoxitna kene op ten tam e andako fe dayoten yaga rek manen bod ka nga ja Abdoulaye Tanya tagar no yegni keta jegna na soninke
2: nawari Abdoulaye Ndiaye ke ko ci xada xibaru ngo nan tweeté nan premier ministre al amil luk ngo nan tweeté ki nanti dar wado e ngi no ko député ni nga di me wori ay day dante xida nga asef fi gege be kam maf bebe ga tingen kat jamane nga ngite foni xibaru kam am asef xadi nga nan tweeté nan te ka ko rek be ga ci do jottu mbagan den xibaru mbatte ge rapport be 2024 nga nan tweeté rapport ke ko ngam e ke ko ngi nga ko ba jofan no ko be jofu do no ken dange em pale ko nga e ni ko xoro be ga xli dik nga yi ga ko nga yi ko ron kon ci ndeng me sirin ci kam maf be ga ten kat jamane na bu nga ko nga e ku bene gidi ikit makana e ku do gan kata fer ku tukungu moko kebe ar ko ko nan tweeté nan ken dangi en palé xibaru bene gina jamané ke naut février 2021 nan garma e ngi ko e février 2024 ko nan tweeté nan ken ka xibaré ko nga a dossier nga ida ka wargal kiti kangam e ku do kiti nga ka wonyanu gel kunchu su ka kama asefe kadi nga fumbe be gatin nga katé jamané mun na fant fo ni bene ngono ko e mexé wal kangu kundi maintenant ko nga ido ko ka ko ngi do négociation ngi me ko nga gan ko xefetu nga e ku do sénégal mun na fanga kebe gan katé ke nga iga signene randan kelenki na qasiman tan nante fmbe be gatte ngane katte jamane kito yon khabarin kama premier ministre sefi nan tute nan tamboni be ga jamane kama akote nyan bawun fongatir ge ma tampide de wujunu sikki milliard ku ngam ke nge jamane kama gantar la kat fofu de berne kudo gan katta jamane kito yunga gan katte wurgini migedi na hanu nga ku ngam miger city gel ken khabare kama honda ri ken ka kawla khabare ku ngam syndicat ko ke buga khalisa mes ku ngam gen ko jaranda non cendi kan ko ngam i ra ku ngam i di beni ga bakka hopital ka ke buga khalisa al islam ibrahima nyas ku ngam tuté radi bouté nga ko nga ir bagandi e quelque no ko bangi ay fetu watunte dantanto ko nga xido ko mbatte ken falle ko nga mi kitendo kambre nyonko no ko ben ko sieju ko bangi ko nga nan tuté nan hôpital nga ke bi ga xil amadou tidiane ba ke moko bay nan ko nga bito ko filibe ni ko nga syndicat ko ne ko mi ga xil sames ko nga gan ko jaranda no nga yegi bouté ko ko nga nan tuté nante e jaranda no beniga do no nga ko nga yi ka ko ngir bouté ke ko ngir bagandi siri nga ko nga na to ko nga watunto mpogo bo nga e makati e jarane e ken no ko nga nan tuté nan tar ni ko nga ministre ke ko nga ministre ka be ga xido sara xabaare mbatte ar xifte wuñu lenki ku nga ko doydo e ngir ko syndicat ko ke soronga dar do lenki ku di na xifte do me fili geb gobo kam ko ngi di butte ngami dara do lenki ku di na xifte do me xigante ga taxibe de berme na nga ko nga e ken ko syndicat ko ke ku nga ifru su nga gri e ngir ko botu ken ko daga na to tigri kebe tim takke na tan ma ministre ke me kan tewe botu ke na to ministre kan tewe botu ke am jere ku nga ku nga jokini do botu ke batya terin kanu maro mo ko xabaara ñom ko sewon ton do ñaxalin to ngi ken ayam Abdoulaye Tandia ali xibaaru jofandi mama jeme sar mari sen yano danga missinga katkane ku ngase ku mane na xibaru jofana kada balantin kankane
3: wede Abdoulaye Tandia sunti de biara bia manga basim fi mabundu wadu sifra samafte ko Moussa Mendy Maraba sante manga basim fi mabundu wadu sifra samafte ko Moussa Mendy Maraba sante gimur nyang makitulo antelim bojuma fciati ta radio Senegal international

0: bicodi umo hurnya witi ki wimba mtedi Senegal ma wala hama ngute fana akwa mo hurnya ke ketulu après 2021 tan après 2024 ki mo hurnya ke ya am kom binyang dasa gi ma fana bigi ma yanak sake ma fana bigi ma fana ndusum tu hala bendong bang dag ma mada nyani bis binam mada hura binyang buat ma ade umo bijangam bareng na binam ba uring mtedi Senegal abtuti bodi be ma fana ima abite namba ham fana ngute nana umo babte ni gingiti mtedi Senegal ke dinam binyang mapso ngib mo hurnya ka gon Senegal babandani chief yandun tongin mo uma to nyof sun milliard gulin jimi sebeng kabi ki mo hurnya ke ka gon Senegal ki mo bjangang kon tina be to ne gumo hurnya sidi dan fotop somati di map sante bamba simini addi gimo hurnya ko sante sante ma sante nam be nyani be sina ahmadu al amin loma be nam bi gimo hurnya ayande nan far mo hurnya map le fega guligam ba gedi nam be nyang masamin di be nyang mamada huru wi u nyani wema wetinga alama kimbo gige mo hurnya sak be Senegal ma ndu badu samin di be nyang ma nyande chief bagina boda ban nan gibi gimo hurnya bandang de ina alama Senegal ma samba madana yanta gamba wetinga fana biti bi get fana alama gilma gimbo kige gimo hurnya foti si jing be nyang ma alap kimbo bar njalo njalmo binjete anguman tingani biante bi nyang ma awi ududu wamba ndiwe ma yanto ma hach ona bingin mo aw mo hurnya wewi bapti a porning ayete litwo wegbeg ma fana bigmo hurnya ngul ma thongir ni ba bigma gimbo bisigimbedima begma fana bigmo hurnya presiki mo hurnya be pial bob ki bimo hurnya ben sagi hina imo hurnya he mahigi minister mo hurnya megingi findengu ni baptum bo ayete litma biawe ma fana gi mo hurnya ben sagi hina lama samin dia lipti gimo hurnya ma kuthirio ngababo kimbo ba kwa nyatha baptumbo ngihle etinga ba bia bingeti ya ina premier ministre mabsante ma sante na pchaje bambapso abima yani kitikal ngi député ma baga biong uma mbigitirmo auma wefana gumo hurnya bi bi hurmo wetinga bingeti hina premier ministre mabsante ben ma sami dagi hina la men Senegal ma fana ya uma hurnya we wote ge wote luwa ma hurnya ubapti gaf wefana bigi bigi ma hurnya bicheti glomba awima ndiwe ma yantuma hachima bang nitir na uma bapti na yete lite ndinja chal nungin mo uma bapti tumbo brahnin chief babi bog nyabo gref we madu babi sigim birma kimbo biale brahnin chihma we madu ginya yantip songumo ndun tangin mo seje wele gilma gigimo hunya blipti gi hedma yandun tangin mo alama bingi ngalbo bigimo hun alama bingi chata bigimo hunya besagama gim kidina kidik nyue bi nyabo urgence we utidu yatho de bogole be kundo be gresi chief be madu ugina numo hunyo botin dani e binyangma apport ningi le amob nyangu gimbo afndedi seje fema ina ministre mabnyane findengu mabapti na yetelit ma hema fana absente bamba agid na nyap sumbu dumagi puptinath babo kimbo bisigi mbedima buga biongba ndugu mabinnango samindi bemese ngoba mabinango bero bitok kondi sante ngoba nsimde na mada ya laptu bamba ya gedia vlenyo besoke frengende ma samba mada mese gober sante bitok kondi glo samba mada simde bara frengende famba fip mada sutini ngoba ya ba muhur nyaba kwa bisigi mbedima bebelo so ngatte ya ba babe gi fo ministre magaj mese hiraba samindi biya kitikal lingi hi wetinga blo sewet ngangget ba yalama kimbo sumbut magi pupti na tende jalon jalmo samin be bente be mese benang gober sande be tokon deglo ya uma bi jango ngodna giti wewu gi ki mfana ngbe Senegal ma ngen jalma ba bi sigi mbedi boka nya ambe maragi kim gi maragi ngi kim fana agi ja temba gema ndiwe ma yantuma haji ma barak na gelma uma baptimbo bintong biya ma ban kristong ngur nyabe to ko ngasa gile temba bram brain bo ngu jimbe dima mondon to ngin mo alama be sodi nedu gi Portugal e defana be ma bugate nged na brengen nan ngema message ning bin Senegal ma hedma bin nyabo ambassadeur e ma wanna banga ponjim chief yo wema dundun to ngin mo hedma fana be tong tinam ba wilu ponche be ged namba samindi ndibi ci kitumo sam be dong to tin ni na marima uma santinge ima bin nyabo Fatima we gi nya samindi be tagi entele salwo ci bi bugayo boda chola binangi bigmo hunja bin sukte fiera bugaya gfana we mama wi hina vierge marie ma sante de fatima we gumo hunja betong tuba we tinga himo hunja magi son excellence serin jeima gi ambassadeur ma message ni binyang senegal ma hit ma fana binangi bigmo hunja ged nang bin senegal ma usumata ndani jalma rengen de ngombo ngba bare mbo ba bombo gindi ba ma fana jigite sa mendi bibi bigi bigmo hunja bin sukte fiera binangi bi akonje ngi binyang ma antin senegal bi arab jamma ngi sim fimo bodo dus nje mesar e marie claire sen ngi bigmo hunja gi ibrahima falbe ko tabe glan ba wi lu bonje ngtor mando biya mamba mesi kunjama injot ki na nyanjalu dande manyaki mo hunyai mai ki biya mamba no midima khadisisi
1: wede seko mane assalamu alaykum badi manin kona kamela lu baduna la kibar di to fela radio senegal kibar folo kayta no han kabi memu ate premier ministre ti alial no ko kunu ate ta han kabi memu ate dpg ti dronko ate kunu assemblée nationale ane député li nyati li nyola o kono dronko ay kuma ka o mem fijeto dronko kunu amonto moye kumpoto wolon ko han kabi bitilo to senegal jibo kono be nyamento sa fonole hani fenne tijeto